0: Ngunawan sila na sa mukha. Warji tungong lumiat na mukha ang tukasama. Pada suko kami na minum.
1: Joget deh, joget deh.